amin ya rab ci walu deej imam ne fan yele ci gannaaw wi jele suñu mbokk Alhaji Ibrahima Diallo Alhaji Ibrahima Diallo ne kon cherbat ñom Alhaji bu neene ak ñu ko bele di Mr Diallo mo gino aduna fele ci America ñu ko don way Alhaji Ibrahima Diallo mo gino aduna ci salade bi Tuesday bi dañ ko djébal boromam yo amna suñu papa Alhaji Bambar Tall mo mi dafa gino aduna ci Tuesday bi ci salade bi dañ ko djébal boromam imam ne ben tay antim de buñ don way Aji Bay Diop Aji Bay Diop djébal won ci suñu papa Alhaji Jundu Diouf mo gino aduna bokki demba demba ci alhamis bi dañ ko djébal boromam imam ne ben tay ala batu jaju dom mi ndonon bakari jaju mo genn aduna fele ci america inshallah rabbi bop lañ ko djebal boromom imam na ci ciyo yef ñaneen yalla ñaneen yalla yeem leen ñaneen yalla djegal leen yar xene ci jenna waye ni wal ci ko mbokk julit bu djit na fa leen fatia ko ke di ilaak ben bisbida

bra ñu ko ñu matti ni dañ ñoo nekk man suma do suma jaba kumay o ya ñu ko hotel rek am ko kess ni man yalla ma ko am way bi yow yow waxal rek way ci wol e ara mo atu def yeb ibrahim ma dañ ta haw ci ben heer jabal um waqab abo ubay lan ko tudde li la ibrahim wa ya ayuha nas ehelni ana la qad amarakum bi hajj ya la digal na len len no hajj ya la digal na len gen yow hajj ngena ci fon akal bay ye bi ya la nena gen yow hajj so len fi gewe hajj ya la dana len dox elek aljana li yatikum bihi aljanna do len ñewé acci mak ci acci ko fet ko sel yalla di len di fay elek moy aljanna ba pare woni jirkum min asabi nari kon gala way jaay fa hajju way fa hajju yalla da na len musse ci duggu safara elek kon yeen jaay ñu len acci li la ibrahim wax rek mu dega ko ko ba ibrahim waxe lolou bepp nit bo xamanteni yani won ci alimul arwa ci jamono bobu bo waré asma ka ñaar yoon la bay taw nga bo waré asma ka ñet yoon wa nga la bay ka ñet yoon bo waré asma ka ñaat bu ak ni mo waré asma maka uyu mo ko lu tol non motax le wolé nga gis ay nit ni ñi asma ka tan ba ci ay jëf ay sax tan sax kete boba dañ bu won da bi itay ma wote ni da ko ñoom ñoo ko ñu am na way ñu ci alimul arwa dañ ci woon mokki li ya tax inna ibrahima yalla uyu uyu li ñu ci xoto gogu mu xote won ba geel ci le fu way nak ci atna bu diga ñew nak ak ma yalla nak neena bu soppu bakara bu len ajma ka ngeen ashab bu baye ha bu ajma ka la nga fexé ba nga ak bu mat nang ko def ya lay wax de du mat jangal do su bakara ay 196 yalla neena wa ak ci mol hajja wal umrata wa lillahi la ak len makka ak bu mat tek ak len makka ak bu mat tek wala ngeen no umrah ko da ngeen umrah ak umrah bu mat sun waya ajje umrah di ñep bu kenn tax nga def ko na yalla def ko tax nga aji magga na yalla def ko tax nga umrah boko defé di nga am fay way bu fekk at na ne wala ñu wax la ala wala ñu wax la aji mo tax dem aji magga yalla neena duma nang du fekk ngeen ngi sal mo tax duma nang yalla neena itam ñi ñeen dox ci ñeen dox safa ak marwa ñu ne ko ha mu ne safa awon ak marwa salati islam la salati islam la jangal ben ci sok bakara aya 58 yalla deena inna safa wal marwa da ñu ba aw degg nañ ko safa marwa kay xam nañ ko jinna bu nek fi benen hibba nek fele mu ne min sa'ilillah ومن حج البيت أو السمرة فلا جنى عليه أن يكون فيهما كيف يكون هناك أجل مكة يا الله يوك ولا جنى أمرك نجا جنى دكتا فان مروى سيدين ناي يلي آدم

sang susu. Di Ismail dondo sangi, wapa pala sam-sam bun, sam-sam, iye na. Wapa sam-sam nyare, wakin nane, udo khif, udo mas, nyari jib dat lo kaitaran. Wapa yang nani, yen hamni yun, falagi Islam selabok, inna safa wal marwata min syairillah. Kon wagi maka, modok safa marwan, jurom nyari yon wal farata rasyat maka. Mokki ajma gango kenn mo waxo am isbiine ni mari ngere ni ci nek ak ciossade islam bu ton kenn mu taxam nagala tol yene ci balaahi salaatu wa salaam la jaati ci ni deje mun ngeen yeg ni ajma ta moy neebal moy kaaba mu no moy fi la bi yene islam ni di la di yaa islam yeb moy ban moy kaaba moni ko xamni nak jeegi na sa keur wala jeegi na sa tek djumli ci kaaba gogu pour aji ko wala nga dem fa ko umra yonenti be wax neena garantel nan ko ci yalla ñaari garantie garantel nan ko ci yalla budé makka yalla da ko ñoo ko adam ku dé baaji to dé makka gënë ci mëna yalla garanté na la al janna so dé lu ci dina yalla ci bëlé nga dem acc ba paré né gëlu ci wax né nak isi nga ñaar yi bi akireen wa hamimati isi nga fayu acc makka da fayu ajma kana solere yenen ci dina xatu ci aduna solere dal moy boté rek ko ak xami mati nak moy am ko ko mo xamni kenn xamul fu ngi am bo nga ci walé deug ak dere ak ci tan jabo ku yalla ci fane nga ajma ta ak ci fel dem gel ci dina ku yalla ci dina itam nga dem def ko yalla yenen ci dina yalla daraal ko la nga def aljanna nga def boté nga def aljanna motax sin kini fayu bat ñom tax dañ ngay ñaan bu dé ma jamono ay aj kini fayu bat do dañ ko né ñaan ndax ci bu dé ma ka ci da tay ko mu yagne aj da ngay leen aljal kon yeñi aj yes yagne ñe xam nañ ci ndali yalla ngeen ak aj ci yalla ngir rek da moy ajul mabrur moy aj ci yalla man jazaa'u janna nak lañ jafé aju yalla nangu bayam moy dubu aljana elek yalla mo yalla defal bo len ci mu faati makka rawati na nak yeen yi nga xamanteni yeen ni waat bo def aju makka yalla ngeen dem ci jamm def ko jamm def ci jamm data ni ni ne ci jamm rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفقر والمنكر والبخل أعزكم لعلكم تشكرون أقم الصلاة Allahu Akbar.